balagan dyan. Hizgwayong nila sa leon. Aw, kung sa zon, sa kalibong sa zon, ang gaya ka naglibal. Yo, hindi ang gaya kenza ka le. Kung na kum, kanta na kum futang ek. Ang gaya ka.

singasuka kuye siyephi ngoba amazi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile inguna